0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Iwe presidente, wandunzirei pambuto ino. Wanditi waizundi pasa kushushura kuno shamisa. Kuno pangizizi kwa shuna izuka mudishito za korino. Asitiru mbaraka.
4: Ibaraka rakanyasa kuchena. Uye richinyasa kuiziri kwa usiri. Aministra, nditembi. Uye imira idakara mara ila chikafu.
5: Wauwia. Chikafu chakasi ano chingweni. Chanyama siuno ngechimuriwe baka yao ni mutoe koko.
3: Ha, baka yao. Shishiro kwashu. Ariti ngo kunaka. Shino ndiye zirula chikafu chaibika mbi yangu kumtana hweta ya raramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko. Ndiya no wabika.
4: Mbia, mbogumae pandu padoko basi.
6: Musharuka no mudzimai. Ndiro kata kuti mkuchifarira chikafu.
3: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Kuundiwa gogogo muriwe baka ya uri ndarika shoshuro kwashu. Ndazo kuti ndiri mwabika baka ya uri.
6: Honde, zvese zvinobika zvinoizwa no izvo zvinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
3: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kuda izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
4: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwa ari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadobwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

Kangoma ka purtani siye kuti takuda kusanda mudzamanga. Takuda otunga midza mutumbu kuitira kuti musana utere. Zawetora 43 minutu. Tatamba zvaita. Umambo weauteru kuenda kumagumo. Zvikuru zvamaita kuti sesedza purtani.

ngakwanisi kuti anzatu abwera pitirizi na kuchita tena titi pitirizi nao basi pika jimwanikiratu wa muna vakweni basi nyimbu zatu na mpangwa zatu na pinangu basi mbwenye mpangwa sama pika na sakupangani kusakwa kwa ndima.